meni nga zulu ni mankala ni meni chinga nsabula kwani mubungu makonongo masukidi nkala afila mwana muntu na bendo ange nkala chiba chindini cha meno wanduki sakwani kuna shimwe kuneke sabula mubungu mpashiji yokele sabula nkalange sabula ambe luka ya nsabule